0: karemi ninawe tete na merio
1: ndeta mundene utije kagita kamburi gakinyete nante kwenda guserero kwanda
0: aunema ende kure na kumaimbe ya kumakire kampuni ya Western Seed
1: ampante to
0: nande season ya yora kilo itandatu si ambeu ya mpempe kumakire kampuni ya Western Seed uriye wa kilo nye se fertilizer udheri na wora kilo ekumi ukaye wa kilo ekumi se fertilizer ya NPK ya kwanjiriri ure mibuaku
1: tiga na agwe nane ntumire mbeu ere kukuma kwa Western Seed.
0: Kampuni ya Western Seed bali na mbeu ya Haraka WH101, Haraka WH301, Aminika WH403, Aminika WH505, mbeu irasio kwa makedha ya mainge na ya Haraka.
1: Na ndinko manyani kino ntuari mibendete mbeu si ya mpempe kumakire kampuni ya Western Seed.
0: Kenda kuwatra mbeo ya mpempe kumakire kampuni ya Western Seed. Liongira duka yonde ya Agro Dealer kana Agro Veterinary ya kuinawe. Kanoto nigire dhimo kolokira namba ya dhimo 0705-505-505. Kana kinya uliongira website yetu ya www.westernseedcompany.com. Kana kinya noto liongira kire duka yetu Enjaro Western Seed Point ireri Embu NCPB Depot.
2: Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
3: Meru FM.
4: Nchambengi kunga weekendi rekeratha. Nchambengi na yero kakakukudaririya weru weekendi. Tugategera makarika ja kiumia.
5: Tuteka ukana ditole meru kuma anto anyele. Gadoji. Anto ba meru na anto badala kani ditole gento weke.
4: Ure kurere maturene.
6: Anto iwa vainge warawa ina mudhoro ginyake dhiri tukua tu tamu.
4: Na nyumene weru bukamuri kogima pomwiri.
7: Mpata kwena kazi namure ja tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dhine kwa kansa.
4: Na kinyama ambura. Gwatanira na mururi wa Moria Jumamosi shonde kwa mbire dha kumina ijire Mwankatha inyashiru kiri
3: Meru FM.
0: Gwataniro yetu kajugetu.
8: Ini kagita indi karang kuenda kunenka nila mbecha sita harata hali ya njarani chia. Kwanti kuenda kuthi urangeti na mbecha chia munto. Kwa uwe ndejo kethimo ya kutu inye tu indetore ya mwe star 671#. Star 671#. Ture dhura moshindi. Olende tukunenka ranto baga na unachiringi ngiri. Tukunenka ranto batano ngiri mirongo etano etano etano. Dainu endende enda kunenka nila shiringi ngiri magana madato kire munto umwe. Bwankyu maumaga bantu agu. Yukethimo ya kuu inye star 671#. Dhura kamboksi. Yekira pini ya mpesa. Tuweka mushindi. Ndio nambu kecheza takapo takuenda. Ntiko meaka na ebo dhongere kuthikiria siyaza. Bwari ganedua wanaoka thikiria siyaza. Oke uwe mwoleo. Utena kanyamumu buko ni manto maa kuo. Tika kita maga chencha. Yokia thimu winye star. 671#. Dhura kamboksi kira pini ya mpesa. Tuweka mushindi roke rirwe munde. Ndia da kuneka na ngiri maga namba dhatu. Kiri munto umwe. Nambu umaruke mbugi ya rwero. Kiri nganda deka 45. Uwe uke uwe ndena arantarecha uragete. Wanawe uwe kibere kia kurukira uki uwe nakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak no lakini yoke thimu yaku winye star 671 dura kamboxi kera pini yaku ya mpesa utuweke mushindi rokerero.

0: Right, kumanda siyarirwe unde momeru.
1: Yes,
0: sir. Karumbo karagatu kinyeriyadha. Mogwande itikertenda eke komi, tothi urukia kalendi.
1: Yes, sir. Wacha izumbake kape.
0: Tothi urukie.
1: Tuone sisi iku
0: na watu. Nadhimu yetu na yaomodhikeri aja studio ni 0798-195-412. Yes. 0798-195-412. Tothi urukia kenda tuka aja na inge mapema non tutukara ni anateka. Tothi yete na ambesa shemu dhikeria.
1: Yes, sir. Nikizungusha. Ndiriona Anto Mwanja kapi. Ngiriona so by the time to Domina News ngomba kwitha nkienda abangi banana. So nikizungusha mudhikeria ndena Morris, ndena Mtawito Jesse, ndena Emily, ndena Dennis, ndena Kevin, ndena Mtawito John, ndena Mtawito Mutugi, ndena Mtawito Candy Ann Candy.
0: Ndakura kwitha
1: baisi ndirite 35 yao.
0: Gatu gara mudhikeria kuwa nontoliza amo kwanja.
1: Yes.
0: Iti ya tenda eka kenda. Mbele atu na maitaiti yaru.
1: Yes.
0: 0798-195-412 no tuthome bata tubana Facebook yetu kalendi ugatu role antu bakuga mbere ya tuthome rwanteto. Hello Meru FM.
2: Hello.
0: Yay.
2: Moyo guma mulingene.
0: Moyo we sawa.
2: Ni sawa yango ndoku ni bata tumutambone.
1: Bonku
0: sawa.
2: Ndoku mya mulingere ndikante.
1: Mono kitanga wewe malo.
2: Yani uruka yani ndipo lige tio ndipo akanya mnafai.
1: Imbibi kedi ote kono na nabwe uru.
2: Eh?
1: Imbibi kedi ote kono na nabwe uru.
2: Ayo nimbe de gaje ngolo no na nabwe uru no tuti arazi ya na ngo go danta bo.
1: Bawe baba za kupio.
0: Eh? Aya, wako ama kuika rendi sawa.
2: Kabi.
0: Eh.
1: Mali savi ntisegede sabuni kana ichuburia. Kwena Peter Kemami ate yako ndani sana. Saimo ako ndani. Brian Murimi ate yako ndani sana, anasema tuko pamoja. Kerema anasema ako ndani sana. James Juliasi Njogu hawa wanajirudia tu, wanajirudia. Ni baba ingi kapi taweza kuwa tunawasoma soma, but
0: alright. Kwa dhana ndi mboxi kuchenzia, ni mboxi namba ye?
1: Mboxi namba 3.
0: Na mboxi namba 4. Kumira dhai mwankera, untato shatha amu kwanza ikavomwa.
1: Yes, sir.
0: Ni omu besha duli, ambile kucheza kama wewe.
1: Alright.